tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat. 7 minutes past the hour of 8 o'clock. Kuya Mike niyo po on a Thursday. It's a rainy Thursday and it's been medyo tumila ng bahagya na puno towards the latter part of the day. But it's been raining since this morning, early this morning. I hope kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ako po makakasama ninyo hanggang alas 10 ng gabi. Mamaya na natin explain sa inyo. Baka hindi natin makasama si Tita Kerry dahil daw sa dami daw ng mga kababalaghanan ng nangyayari sa Pilipinas. So, baaring hindi daw siya makasama natin. Anyway,
1: may pumutok din sa ano niya. Sa area niya.
0: Oo, may pumutok din eh. Naka-schedule daw yung pagpuputok na yun eh. Sa lahat ng ating mga kasama, maraming salamat sa inyo. Tayo ay magkakasama muli and inaasahan natin na tayo magkakaroon ng bahagyang pagbaba ng mga ika nga na makikinig sa atin dahil lahat na nakatutok dun sa Pilipinas sa mga kasinungalingan na ipinapalabas ng tao dun sa Senado. Gusto tayong maging tangay. Yun yun eh. Anyway, ayoko naman masyadong magsalita ng hindi tama. Diba?
1: Baka naman sa baka hindi, last na natin naman to. Ako, ha? Baka last, maging last na natin
0: oo, to. Oo, wag naman. Sana. Mahal ko pa naman kayo. Mahal ka namin. Mahal namin kayo sa ating programa. Anyway, 8 minutes past the hour of 8 o'clock. We are on the almost middle na tayo, ano? 14 na eh. Oo, nasa kalagitnaan na po tayo ng Mayo at napakabilis po ng panahon at inaasahan.
1: Malapit na tayo mag-middle of the year.
0: Malapit na.
1: Oh, next
0: malapit
1: month.
0: Na. Ano na tayo eh. We are already on the 5th month eh.
1: Parang bilis. So, pero mabilis, parang no? Bagal.
0: Ha? Ano bang sinasabi mo? Mabilis, mabagal, ano?
1: Mabilis yung first 4 months ko. Hmm. Yung last month ko, pero parang sobrang bagal.
0: Yung April,
1: parang sobrang
0: haba. Kasi naman napakahaba naman kasi ng April. Hmm. If you look at the calendar, it's 5 weeks eh, di ba?
1: Sobrang haba.
0: Eh, ito, hindi rin magpapahuli itong Mayo. Dahil yung Mayo, may 31st. So anyway, sa lahat ng ating mga kasama, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa ating programa. Tayo po ang PTS, Pinoy Tayo Sanman, at napapakinggan niyo po sa iba't ibang mga platform. So unahin po natin sa platform po natin na AM 1044, makikita niyo po yan sa ating likuran. No? Kung kayo po yung nasa Hong Kong, you can also listen to us through our app, which is available on the App Store and Google Play Store, ang Metro Broadcast. And tayo rin po ay mapapakinggan online sa pamamagitan po ng ating website, di ba? metroradio.com.hk. Tayo rin po ay napapakinggan naman po sa ating Facebook page, facebook.com/PinoyTayoSanman, and on YouTube, sa ating YouTube page na Metro Plus 1044. So kung kayo po ay humihingi pa ng rason na wala naman po kayo, hindi naman namin kayo
1: hindi kayo naghahanap.
0: Oo. Hindi na nyo kailangan maghanap dahil lahat. Ang sinasabi nga natin, kung pa pwede lang sana, mag-IG na rin kami. Pero,
1: mahirap.
0: Oo, mahirap sa IG, di ba?
1: Hindi pa namin na ano.
0: Napaperfect yung connection sa IG. Anyway, check muna natin ang kalagayan ng panahon. Sa darating pong 8 akinsi na po tayo bukas, Biyernes at Sabado, inaasahan na makakaramdam tayo ng mataas na pag-ulan.
1: No? Sayang walang bagyo.
0: Inaasahan na si binalik nga yung pangalan ni Hagupit eh.
1: Oh, pero nandun siya sa kabila eh.
0: Oo, hindi. Tsaka yung Hagupit na to, this is the Hagupit na hindi Hagupit na pangalan ng lokal sa Pilipinas. Eh, oh. Ito yung international pangalan Hagupit. Hagupit. Okay.
1: Oh, so Hagupit siya.
0: Hagupit. Napitpit si Hagupit. 24 to 28 degrees ang ating kalagayan ng panahon at inaasahan na maulan po siya. High chance of rain tomorrow and on Saturday. Inaasahan temperatura po natin na nasa pagitan po ng 24 to 28, humidity 80 to 95%. Sunday's forecasts, bahagya po na titila ang ulan at sinasabi nasa pagitan po ng 24 to 29 degrees, humidity 75 to 95%. Medium to high sa Sunday. Medium to low sa Monday, 18. Move on tayo. 19, 20, 21, 22. Ayan. Bahagya na tayo nakakita ng sikat ng araw. Inaasahan ng Tuesday po natin at 25 all the way till 32 on a Friday. Chances of rain is low. At ang humidity po natin.
1: Lamig.
0: Imagine mo, ano na to ha? This is
1: May
0: na. Nakaka 65 pa tayo na humidity.
1: Pero sa umaga yan eh. Sa hapon, nasa 90-32 tayo eh.
0: Ano, nasa?
1: Nasa 90-32 tayo sa hapon eh.
0: Oo nga naman. Ano. That's true. Anyway, yan po yung kalagayan ng ating panahon. Sabi ng ating kasama, jo-join daw siya hanggang meron pa silang kuryente.
1: Weh.
0: Oo. Ano yung sabi niya? Anyway, pagbati muna natin, sabi niya dito, Federico Panini is watching. Pagbati muna natin sa mga kasamahan po natin sa iba't ibang parte ng daigdig. Check muna natin ang ating kalagayan ng panahon. New York City, it's 14. Paris, it's 11. Sydney, 16. Riyadh is 39. Los Angeles, 13. Toronto, 6. Feels like 2. Akala ko ba barbecue weather na kayo dyan sa Toronto?
1: Actually, 2 degrees is barbecue weather for them. Dahil pagka above zero, above freezing, t-shirt weather na yun.
0: T-shirt weather na pala yun. Hirap din. Lahat nung kakainin nyo, lagi na
1: naka-frozen.
0: Naka-frozen. Tsaka dapat nakaratay siya dun sa barbecue pit, di ba?
1: Oo.
0: Kasi pag tinanggal mo yun, freezing temperature na yun.
1: Oo.
0: Rome, 21. In London, it's 11. Feels like 7. In Tokyo, it is 16. Kuala Lumpur, 29. In Manila, 30. Bacolod, 29. Ilocos, 28. Pangasinan, it's 29. Baguio, 20. And that's our forecast for other parts of the world. Pagbati muna natin sa ating mga kasama. Tita Josefa is with us. Winnie Tolentino. We have Tita Edna. Buenas era. In, ano tawag dito? In Milan, it is 17, and sun shining. Sabi ni ano yan? Sabi ni Tita Edna yan. I'm proud sa sarili ko na naka 10,000 steps ako takbo. Ano tawag dito? Takbo? Kandahulog po ako sa hagdan. Medyo nasugatan ako sa kamay kasi late na late ako sa work. Ang question mo dyan, takbo ka ng takbo, nadagdagan pa eh, umabot ka na ng 10,000 kasi nadapa ka pa, kawawa ka naman. Ano lang yan, kailangan lang ng ano yan, ano tawag mo doon? Cafe macchiato. At saka ano pa yung lagi niya kinakain?
1: Yung ano, pistachio.
0: Oo, pistachio, no?
1: Oo. Kawawa naman.
0: Tita Gloria, kasama rin na po natin ngayon sa Tita Editha Yatsing. Hello po. Ako sana tanong, paano

0: kung pinadalhan ng immigration?
1: Pinadalan daw siya ng immigration ng papel na para maging juror daw.
0: Hindi
1: siya.
0: Immigration yun.
1: Oh.
0: That's the Justice Department. Immigration. Oh. Sige, let me discuss that later. Pagbati rin natin kay Chaneline. Hello po sa inyo. Tita Agnes, si Dania, at sa lahat pa ng ating mga kasama sa ngayon. O sige, pagbibigyan ko na itong kasama natin kasi bago ho silang maputulan ng kuryente.
1: Baka may pumutok.
0: Masama sila doon sa gumagawa ng mga kwento doon sa Senado. Na ngayon, inaakusahan pa yung mga reporter na bakit daw yung mga tanong nila tungkol lang doon sa ginawang kababalaghan. Tapos sinasabi niya, demokrasya daw. Kung demokrasya, I can ask any questions I want to. Napahiya ka lang kasi. Because you will step down being the Senate President soon. Diba? Ako, I can honestly say that. Diba? Siya yung taong walang character. Wala akong madinig. Anyway. Sa lahat ng ating mga kasama sa araw na ito, please welcome. Please count the seconds and the minutes until kailan natin makasama.
1: Biglang mama.
0: Bigla na lang. Tuk! Yun.
2: Wag naman.
0: Ang inyong Tita Carol. Take it away.
2: Yes. Ayan ako. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan, Diyos. Maray namang gisa yung duga, boss. Naimbag nga rabi ka na kayo amin. Masanto siya labi. Si kayo ramin. Maya papengi. Kaya kayo nga. Good evening at salitang Arabic. Masahal kayo. Buenas noches, senyorita, senyora, senyores. Mo'y puko-puko. Is mo'y tanggal di ko kono. Porque grande ba strawberries armalite prakatakatakatakatak nung kanong nung kaputol. Buenas noches, bonas sera, mi amiga, mi amiga, mi amici. Ayan, sa ating pong mga dabarkad, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanali, kabatchmate, sa ating mga kapwa OFWs around the world, saan mang solo kayo ng mundo naroon ngayon. Good morning, good afternoon, good evening from Cainta, Rizal, Philippines, sa inyong Tita Carrie. Hi! Sana nga ako, wag mo nang mag-blackout dito sa amin.
0: Hindi sa, gusto ko lang klaruhin to ha, it is not because hindi siya nagbabayad nung kanyang adjustment. Meron daw pinadala, may pinadala daw sa kanila. Diba? May pinadala daw sa kanila na, ano tawag dito?
2: Yung one kainta. Munisipyo.
0: Munisipyo na sinabing schedule daw sila na mawala ng kuryente between the hours of 8 to 9. So tumayo sa akin. Ay ngayon, hindi pa daw. So pag bigla na lang nakakita kayo ng pitch dark, hindi sa because nawala yung picture at wala pangit yung connection namin. Dahil yung buong kainta na putulan ng kuryente.
2: Yung barangay San Isidro, yung sa aming barangay ngayon. Kasi the other barangay, naka-experience na kahapon eh.
0: Okay. At sinabi din, reason given is because ano yan eh. Anong tawag dito? Yan yung schedule dahil nga yung grid. Diba? Yung grid, yes. Ibig sabihin nun yung daluyan ng kuryente sa lugar na yan, eh kailangan i-schedule dahil sa sobrang overcapacity.
2: Iba naman yung sa Senado, grid.
0: Yun, ano yun? Ito grid, G-R-I-D. Yung sa Senado, grid, G-R-E-E-E-E-E-E-E-D. Yun.
2: Ay, ako, maraming kaganapan. This week alone, kota na. Anong, kota kinabalo.
0: Hindi, anong this week? In the past 2 days lang siya, this week.
2: The past two days. Hindi kasi inumpisahan kasi ng ano eh. Oh. Inumpisahan kasi ng March 11 eh. Diba?
0: Oo.
2: Oh. Dako na tayo sa anong sa inyo.
0: Sige, ikaw na lang muna. Kasi alam ko mapuputulan kayo maya-maya konti eh. Sige na, mauna ka na. Dahil ako, marami akong panahon na basahin yung gusto kong basahin. Go ahead.
2: Yes! Marami pong kaganapan dito sa atin sa Pilipinas. At sabi nga ng mga kapatid natin sa hanap buhay, no, lalo na sa media, wow, sa sunod-sunod na pangyayari, wow, kota kinabalo na sila, no, sa mga balita, no, for the whole week. Nalagpasan pa nung Lunes pa lang,

no, ng mga kaganapan sa Kongreso at Senado. Eh sinamahan mo ng kaganapan kahapon ng mga putukan sa Senado bandang hapon na nang tapos na ang session at umalis na karamihan ng Senate employees. At maging ang bagong naging minority group ngayon, no, na sila Tito Sen at Ping Lacson ay mga nag-uwian na rin. At ang naiwan, ang bagong majority group na sila Alan Cayetano, nasugo daw ng Panginoon, at ang mga kaalyado nito nung sila ang nasa minority group noon. To give you some background po, no, nung Lunes, after ng botohan sa Kongreso, dahil inihain na sa floor ang impeachment case laban kay BP Sara na wala pa rin hanggang ngayon sa Pilipinas, no? Nasa ibang bansa pa rin po, ay bumoto ang mga congressman at nakakuha ng yes to impeach the vice president ng 257 yes vote, 26 no votes at 9 abstain votes. At maging ang ibang mga kaalyado ng mga Dutertes ay bumoto rin ang yes, lalo na ang mga nasa Mindanao at Visayas. At ang malaking tanong nga ng mga DDS, naku, eto pa, lalo na kay Goma, kay Richard Gomez, bakit ikaw pa? Dahil nag-yes vote si Richard Gomez para daw sa ikabubuti ng bansa, lalo na nang makita ang ibang ebidensya laban sa pangalawang pangulo ng bansa. Habang nagkakaroon po ng botohan sa Kongreso, nagkaroon naman ng botohan din at coup sa Senado. Dahil biglang dumating si Senator Bato de la Rosa na nagtatago. Ilang buwan na yan, ha? Na wala po sa Senado. Pero nung Lunes, nandun siya sakay ng van ni Alan Cayetano. At before that happened, ay may ugong-ugong na talaga napapalitan si Senate President Tito Soto. At sabay din po ito sa paglabas ng warrant of arrest ng ICC kay Senator Bato de la Rosa. Kaya habang magulo sa Senado, naroon naman ang mga NBI agents na kasama si ex-Senator Trillanes. Dahil nga daw ang request ni Bato de la Rosa, napanood nyo yun, ha? Noon na make my day. Gusto mo, sumama ka pa, Trillanes. Ikaw ang magposa sa akin. Bring it on. Yan po yung matapang na pahayag noon ni Bato. At galit na galit. At panay ang tira sa Pangulong Marcos na walang kwentang presidente. Ang nakakatawa at nakakatuwa ay nakikiusap ito ngayon sa Pangulo na huwag payagan na paalisin siya sa Pilipinas at isama siya kay Tatay Digong. Na noon, tingnan niyo po ito, ha, noon sinabi niya hindi niya iiwanan. At kung pwede lang, sasamahan niya ito para may kasama si Tatay Digong. At sinabi pa nga niya, napanaginipan niya pangaraw na parang totoong-totoo na nandoon siya sa tabi ni Tatay Digong noon. Sana daw totoo ang kanyang panaginip. Eh ngayon, ito po, ha, sa isang rally pa ng mga DDS, umiyak pa sila ni Senator Bongo dahil sa awa kay Tatay Digong. Ngayon daw, ay ayaw niya ng samahan ng kanyang Tatay Digong dahil kawawa ang kanyang pamilya at mga apo. At wala naman daw siyang kinalaman at kasalanan sa war on drugs ni Tatay Digong noon. Eh ang masama dito, sa isang quadcom hearing under oath ay itinuro siya ni Tatay Digong na siya ang tunay na DDS, no? Ibig sabihin po nun ng

0: Senador Bato de la Rosa. At sinabi niya na may nagsabi daw sa kanya na today, kahapon, iseserve ang warrant of arrest sa kanya. At dapat na siya talaga sa dahig. Kaya nakiusap siya sa sambayan ng Pilipino. Natulungan siya. Umiyak pa nga siya na nakikiusap maging sa kanyang mga mista at mga kabatch sa PMA. Natulungan siya at suportahan. At sinabi niya na magpunta ang mga ito o ang kanyang mga supporters sa Senado at huwag payagan na mahuli siya. At matapos ang session, nag-uwi na ang ibang senators. Naiwan ang mga bagong upong majority ngayon. At nang bandang maggagabi na, nagkaroon po ng putukan at matinding commotion. At after ng ilang putok, ay nakita pang, tingnan niyo po ito ha, after ng putukan, nakita pang nagdaan sa harapan ng media si Robin Hood. At nag-thumbs up pa ito, pero hindi sumagot sa mga tanong ng media kung bakit may putukan, ano ang dahilan ng putukan, at sino ang nagpaputok. Bigla naman po pinatay ang ilaw o nagkaroon talaga ng brownout dahil maging sa Mall of Asia daw, katabing gusali ng Senado, walang ilaw. At alam daw nila ito na mangyayari dahil may anunsyo ang Meralco. Mo, parang dito ha. Maraming haka-haka ngayon na ang naganap kahapon sa Senado. Ito po ha, ay scripted. Dahil nagdag pa sila Jinggoy at Alan Cayetano kasama si Pia, ang kapatid, na bumaliktad din, at si Ligarda na bumaliktad din, at ang dalawang magkapatid na Bilyar na bumaliktad din po. At sumama na kina Alan at Marcoleta para palitan sila Soto at Ping Lacson. Hay, ang gulo po ano? Ang gulo talaga. Hay. Dito po natin makikita ang mga pansariling interes. Hindi talaga ang interes ng sambayanan. Ginawang sacred heaven ni Bato ang Senado para hindi siya maaresto. Dahil sila na ang nakapwesto ngayon. At kaya pala siya pumasok, kasama ito sa kanilang agenda, ang palitan, ang leadership sa Senado. Kaya tanong ng karamihan ngayon, may mangyayari kaya sa impeachment o kasama rin ito sa mga plano para hindi talaga malitis at ma-impeach si VP Sara? Kasama kaya ang pagsulpot na bigla ni Bato de la Rosa at kasama din ba ang pag-alis ni VP Sara ngayon dahil wala po siya sa Pilipinas? Kasama rin ba ang ginawa sa Senado ng mga naganap na putukan na walang naputukan? Kasama din kaya dito ang script ng panawagan na the Senate is under siege. Para magkaroon ng people's power at pag-aaklas ng militar na hindi naganap kahapon. Maraming tanong, maraming haka-haka. Pero ang higit na apektado dito ay ang maliliit na sambayan ng Pilipino na dahil sa hirap ng buhay at mga crisis ngayon na nangyayari sa atin sa Pilipinas, sila ang higit na apektado. Hindi po ang mga magnanakaw at ang mga mayayaman na senador at congressman. Ayon ngayo, lalo na ang mga OFWs na umaasang sa kanilang pag-alis at pagbalik ay may pagbabago. Ngunit, napakailap, napakahirap dahil ang mga nakaupo ay may kanya-kanyang sariling interest lamang. Kayo, anong sa inyo?
1: 8:30 sa ating programa, ang masasabi ko lang dyan, sundin nyo na lang po yung mga nangyayaring insidente. Pero, ang advice ko sa inyo is...
0: Sundin, sundan.
1: Sundan.
0: Sundan.
1: Hindi, medyo...

0: nakakaano na siya eh, nakakasawa na siya eh, no? Lalong-lalo na sa mga taong alam niyo naman ay, na yung pinagmumulan nitong mga salaysayin nila, 'di ba? Na alam niyo na napaka-coincident naman, coincidence na mula sa pag-impeach ng isang vice presidente sa mababang kapulungan, eh biglang lumitaw yung isa para magkaroon ng coup sa Senado para lang ma-anticipate yung pag-akyat ng mga ebidensya mula sa mababang kapulungan sa mataas na kapulungan at umpisahan yung paglilitis. Ika nga, no? Sa itong tinatawag nating impeachment na manggagaling mula sa Senado. Well, let's see kung ano ang mangyayari dito. Tayo po ibabalik para sa inyong mga opinion at kuro-kuro opinion ninyo sa mga nangyayari ngayon. Okay, wag po kayo alis. More to come sa ating programa. Eto muna ang ating break sa pagbabalik po natin.
1: Metro Plus weather.
2: It will be mainly cloudy with occasional showers and squally thunderstorms. Showers will be heavy at times. Current temperature stands at 29 degrees and relative humidity is at 76%. Please note that the thunderstorm warning is in force. The outlook. There will be occasional showers in the next couple of days. Showers will be heavy in some areas and winds will strengthen gradually. It will be windier and the weather will remain unsettled on Sunday and Monday. Showers will ease off gradually midweek next week. And that's the weather from Metro Plus, your Connect.
3: What are you guys doing? It's a structural wall! Stop! Alteration or removal of structural walls affects the building structure. According to the Buildings Ordinance, prior approval from the Buildings Department is required to be obtained by a registered building professional for building works involving a building structure. Unauthorized removals are illegal and unsafe. Don't remove structural walls illegally. Visit bd.gov.hk for details.
4: Not sure whether to answer a suspected scam call or not? To raise users' awareness, telecom service providers will now send a Cantonese and Putonghua voice alert for all local calls made from newly activated prepaid SIM cards before they are answered, to remind users that the call is made from a new SIM card. In any case, don't answer calls from unknown callers casually. Never disclose personal information or transfer money to them. Pay attention to alerts. Be cautious with suspicious calls.
5: Mag-loan ng hanggang 60,000 Hong Kong dollars sa public finance sa kanilang bagong repayment at maaari po kayong mag-redeem ng Samsung smartphone. At makakakuha rin kayo ng 1,500 cash coupon kapag mailipat mo ang iyong loan account mula sa ibang financing company sa public finance. Terms and conditions apply. I-like, i-follow at i-share ang aming OCWL Facebook fanpage o bisitahin kami sa pfl.com.hk/OCWL for more promotional details. Borrow or not to borrow only if you can repay.
0: Balik po tayo sa ating programa. Sabi nga ni Tita Mitch, nakakatawa talaga. Sila, para silang Tom and Jerry. Sabi naman ni Tita Gail, lahat na naman na may kanya-kanyang interest. Anyway, praying for the Philippines, sana magtinuna po. Hindi na sana napagtuunan.
6: Hindi na napagtuunan ng pansin
0: ang ekonomiya. Diba? Kawawa naman po ang mamamayan. Pinagtatawanan na lang tayo ng ibang bansa sa ganitong sitwasyon. And take note, ha? It is only not our local mga mamahayag natin. Kung hindi, it went international. Every international organization actually picked up sa nangyari po. No? Si Jennifer Ortiz, nakakahiya na po ang dating lawmakers na siyang pang lawbreakers ngayon. Tumatakas sa warrant pero pag may karaniwang mamamayan na ang hindi sumunod sa batas, lintik kong arestuhin. At pag nanlaban, malamang masasaktan. World class na, sabi ni Maria Faldalgo, world class na po talaga ang Pilipinas ngayon. Diba? Haha, action, comedy, drama, kasinungalingan, sana isa silang batukan ng Panginoon. at mga ito para matauhan. Pray for the Philippines.
6: Tita, naku, yung isa ho, yung Senate President niya, sugo ng Panginoon, you know, sabi niya.
0: Well, he claims, di ba? Sabi ni Tita Kat, people's power of the people. Pag di in-impeach. Sumigaw si Cayetano sa press conference na under attack. Bakit siya sumigaw? Eh di naman,
6: galit pa siya noon.
0: Di ba ayaw ni Boy Sibuyas ang sisigaw? Oh, si G. Martinez, marami pa rin ang hindi nagigising. Si Mills Busan, harap-harapan ka ng ginagago ang Pilipino people. Si Flower, ito ha, I mean, binabasa namin ito, reaksyon ng mga kasamahan natin. Mahalaga ang may alam sa batas at sa mga kandidato kung tayo'y boboto. Vote wisely, yes, sa sunod. Sabi naman ni Malo Estacio, nakakainis ng panoorin. Kanya-kanyang pagpagalingan. Pagalingan, kanya-kanyang palusutan, may parang batang nagsusumbong, nakakatawang nakakainis sila. Tita Edna, ay naku, ang gulo po ng ang gulo. Si amo kong lalaki, nadatnan siyang nanunood ng ABC News about kahapon sa Senado. As ng amo ko, bakit daw ganun ang gobyerno natin? May plano kasi silang pumunta sa Amampulo. Pero sa nangyayari nga daw ngayon sa Pilipinas, wag na daw. Nakakahiyaman pero proud pa rin ako bilang Pilipino. Yan ang huwag ninyong kakalimutan. Nakaka-stress na po at nakakahiyang maging Pinoy dahil sa very corrupt ang mga politiko. Thank you very much ha, sa mga reaction mo. Sabi nga Tita Mitch dito, kumakain kami kanina, biglang tinawag ako ng amo ko kasi nakita nila sa news yung about sa nangyari. Hay, nakakahiya.
6: No? Hindi kasi kung titingnan nyo po no, yung sa mga nanood ng news at mga kumakalat po ngayon na mga viral videos no, nung pangyayari nung nung Lunes na kung saan nakita na tumatakbo no, kasi i-serve yung warrant eh of arrest kay Bato de la Rosa. Marami nang ano dito eh, iba't ibang opinion, iba't ibang sinasabi, magkabilang panig, no? Pero ang nakita, tumatakbo. Tumatakbo si Senator Bato de la Rosa, no? Kasama yung kanyang mga staff, and then nadapa siya. Doon sa hagdan.
0: Hindi, hindi daw siya nadapa. May ni-wrestling daw siya eh.
6: Oh. Oo. Oh. Kitang-kita naman nadapa siya eh, na tumukod pa yung kamay niya, kaya doon na
0: Hindi, sabi niya, yung kamay niya. Meron daw kasi may ni-wrestling pa daw siya, yun ang sabi niya.
6: Ito ang masakit, yung mismong sa loob ng Senate itself. Mm. Yung institusyon na dapat mo sanang hangaan, igalang, kumbaga noon kasi pag sinabi mong ang Kongreso, parang mga congressman ang babaho eh. 'Di ba? Ang mabango ang mga senador. Kumbaga, yung pag-asa ni Juan de la Cruz nasa mga senador. Noon yun, na igagalang mo. Kasi mga statement ang nakaupo. At meron ho talagang, alam kong magdebatihan pa nga sila eh. Di ba? Kung magdebati pa sila. Talagang maangas. At may laman. Eh ngayon nakikita natin, kayo mismo ang nakakasaksi. Kung ano ang meron tayo na mga senador ngayon na nakaupo.
0: I think it's not, ako sa akin, it does not actually just imply sa senador lang. It does not imply also sa mga sa mga taga-kongreso natin, mababa at mataas na kapulungan. It implies to the Philippines' politics. Full stop. Hindi na ho pwedeng ikaila ang dumi at yabang. At ang tindi pa, matindi pa silang mga utya eh, di ba? Ang tindi pa nilang pumuna sa mga kakulangan noong mga taong hindi pumapaboro sa kanila. Itingnan mo na kaya nila yung sarili nila. Di ba? Kagaya nga

0: na sinabi nitong bagong upong presidente na ito, na Senate President, na tumayo siya doon sa harap ng podium bilang ilang araw ka pa lang naman na presidente ng Senado, parang mangutya ka ng mga taong namamamahayag na sinasabi, wala na kayong tinanong na question, kung hindi, hindi ba gawa-gawa lang yun? Di ba? Nagputukan sa loob. Di ba? Nagputukan sa loob at sinasabi niya, we are under siege. At tingnan mo na yung under siege. Di ba sino nga yung paborito nating under siege? Di ba? Dapat tinawag nila yun. Siguradong panalo yun.
1: Stephen Seagal.
0: Oh, si Stephen Seagal. Oh, di ba? Kasi ang tanong ko dito, kayo yung nasa loob eh. You were inside. Meron kayong sergeant at arms. Yung original na sergeant at arms nag-resign eh. Di ba? Kasi kung gaano nyo kinutya siya tungkol doon sa mga NBA na pinapasok, o di nag-resign siya. Yung sumunod na kumbaga pumalit.
1: Inupo.
0: Ano yun eh, kamista ni Bato yun eh.
1: Lumalabas mista ni ano?
0: Ni Bato.
1: Ni Bato de la Rosa.
0: Hindi lang yun. Maliban sa mista ni Bato, ibig sabihin nun, classmate niya sa PMA. Siya rin yung dating head ng security ni Cayetano nung siyang kongresista. So if you put it all together, if that group cannot handle yung putukan sa loob, then there's something, may problema.
1: At saka, nakita kasi, kitang-kita mo naman kasi kung nagmamasid ka. Maraming tanong eh. Maraming ang di ba, kung under siege ang Senado, no, as a whole, di ba, yung media, inan nyo lang eh. Hindi nyo naman pinaalis lahat eh.
0: Correct.
1: Inanyaan nyo silang nandoon. Di ba? At makikita mo, na yung iba, kung under siege, lahat, di ba,
0: naka-protection. Oo, may protection.
1: Yes. Naka-ano yung armas, naka-hawak sa kamay.
0: Ang question diba? Ko, nasa loob po kayo ng Senator's Lounge kumakain kayo nun eh. kasama nyo pa yung
1: mga bodyguard.
0: Exactly, kasama nyo pa yung DILG secretary na nakaupo kasama nyo, nagtatawanan pa kayo eh. Oh, tapos tinake advantage yun na naputol yung kuryente, nagsarili na kayo, nag-vlog kayo, nagsigawan pa kayo.
1: And then, tsaka ngayon nga lumalabas na kita mo to ha, nagsalita na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na walang kinalaman ang gobyerno sa mga nangyayari po sa Senado. At nakausap niya daw ang bagong Senate President, no? Mismo si SP Allen Cayetano na at sinabi niya dito na wala siyang direktiba or order to arrest Bato de la Rosa. At sinabi niya rin ito sa NBI chief at mas mabuting intayin ang pasya ng Korte Suprema hinggil dito. Dahil nagtupo ang korte ng 3 days.
0: Oo, pero hindi ba? Wala na ngang daw TRO eh.
1: Pero walang TRO. Oo. Hindi nagbigay ang Korte Suprema ng TRO. At ito rin ang nangyari nung panahon ni Tatay Digong na siya aarestuhin. Di ba? Hinihintay, di ba, ng mga abogado ni Tatay Digong yung TRO na ibababa
0: na hindi binaba.
1: Na hindi naman ibinaba at hindi binigay ng Korte Suprema.
0: Kaya nga. So based on this particular premise, ulitin lang natin na it is just too much of a coincidence that these things are happening. At alam mo na, ladies and gentlemen, sinasarswela na ho tayo eh.
1: Yes. At ito pa, sinabi din ng Pangulo na walang puwersa, which is true naman, wala akong puwersa na galing sa labas nang mangyari ang putukan no, sa Senado. At lahat ng involved sa pangyayari ay yung mga nasa loob. At walang dahilan para mangyari ito, dagdag pa ng Pangulo. Maliban na lang kung talagang kasama ito sa destabilization plot against the government para siya pabaksakin.

0: Well, kagaya ng sinasabi nga natin, di ba? If assuming, diso sa binabanggit ngayon, na meron talagang suporta, di ba? Mula sa mga taong sinasabi nila at hinihingaan nila ng suporta, di ba? Na barakadahan daw yung ano, yung Senado na mga suporta ng mga nandoong 13. Ang question ko, wala namang pumunta eh. Di ba?
1: Nanawagan sila.
0: Nanawagan kayo eh. Yes.
1: At ito nga po eh, sa mga nakakita at nagmasid kahapon, sa mga kaganapan, no? Saan ka nakakita ng parang walang takot na makikita mo sa mga senador? At parang nag-iintay lang ng kung ano ang mangyayari sa labas. At may nakita ba kayong mga bodyguard nila kung talagang ang Senado ay under siege at pinasok ng mga pinaghihinalaang terorista? Na sinasabi pa, ha? Sa mga naganap na pag-vlog at panawagan ng suporta sa kanila, may nakita ba kayong pagbabago ngayon na parang sawang-sawa na si Juan de la Cruz? Kukunti na lang ang kumakagat sa kanilang mga nananawagan ng suporta para mapalitan ang administrasyon. Ikaw, hindi ka pa rin ba nagsasawa o nasusuka sa mga nakikita mo, sa mga nakaupo ngayon, na nawala na ang pare-parehong prinsipyo at ang naiwan ay ang kani-kanilang pansariling interes na lamang? Habang marami po, ito po ang katotohanan at realidad, habang marami po ang nagugutom, habang kailangan ng tunay na pagbabago kung mapapalitan ang Pangulo natin ngayon at kung magkakaroon ng military junta, ito ba talaga ang solusyon? Pero bakit sa kabila ng maraming pangyayari ng panghihikayat nila maging sa sambayan ng Pilipino, nananatiling bingi ang taong bayan sa kanilang panawagan? Ano kaya ang dahilan? Kayo, anong say niyo dyan?
0: Bago tayo mag-break, ha, magandang i-relate po ito. Kagaya nga ng sinasabi natin, sino pa yung may mga pribilehyo, yun pa yung mga swapang. At yun pa yung sinasabing may utak, marunong gumawa ng batas, siya pa yung talaga namang pinoprotektahan lang ang interest nila at hindi interest ng taong bayan. This morning, nagising akong ng madaling araw after going to the toilet. May nakita akong hindi na ako nakabalik sa aking tulog. I went to a thread at ito po yung tumama sa akin doon sa thread. Ito ay sulat ng isang Pilipina. Inimbitahan ko po siya na sana makasama natin dito. But siguro hindi niya po nakita yung aking response dito sa sulat ko, no? Ito yung story time. Sabi nga ni 5G, 1Y, 3N. I was lining up at the ATM yesterday to withdraw some money. An elderly woman was ahead of me, transacting. The machine screen was so bright na nakita ko po kung ano yung ginagawa niya. Hindi naman sa gusto kong manghimasok doon sa kanyang ginagawa, but unconsciously, I found myself observing. She pressed the check and balance button. Ang laman nung kanyang account is 150 pesos. She stared at it for what I felt like forever. Then, prines niya po yung withdraw cash. Nag-withdraw po siya ng 100. At sabi niya, dun po bumagsak yung kanyang puso. I could feel that she needed that money. She was with her granddaughter, maybe 7 or 8 ang edad. After she got the cash, I overheard, nadinig niya sa kanilang pag-uusap nung apo at saka niya, that they'd buy a buy one, take one donut promo sa 7-Eleven. So she and her apo could enjoy the snack together. Napaiyak po ako.

0: isyung umalis, nagtiis na hindi makita ang kanilang mga mahal sa buhay. Nagtiis mga muhan sa ibang bayan, sa ibang bansa. Ilan ang sinwerte, marami ang minalas. Hanggang ngayon, ang dami nating OFWs na nakikibaka, hinahamon. Ang lahat ng klase ng buhay sa bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Yung iba sinuwerte sa mga employers na mababait at makatao, pero marami ding mga employers na sila'y pinagsamantalahan at tinratong parang alipin talaga. Sana, itong mga nakaupo sa atin, kagaya ng prayer ng ating kababayan na tumulong, naging good Samaritan, ang dami rin nating mga kababayan, kahit walang wala na, kahit wala ng pera sa kanilang bulsa, pag nakakitang may nangangailangan, nandoon, handang tumulong. Pero ang nakakalungkot ho, itong mga hinayupak nating mga nakaupo na dapat nating asahan na tayo ibabangon, na tayo bibigyan ng pagkakataon na umasenso kahit papaano. Pero sila po ang nagnanakaw sa kaba ng bayan, na lalo tayong pinahihirapan at iginugupo at dinidikdik sa kahirapan. So sad. And that is the reality. Yan ang tunay na nangyayari sa atin ngayon.
1: Isa lang siguro na idadagdag ko dyan bago tayo mag-break. Yung sakit ng iniwan nyo po ang inyong pamilya. Sinakripiso nyo hindi lamang isa, dalawa, tatlo, apat, limang kontrata. Sinakripiso nyo na hindi lamang maghiwalay kung hindi mawasak ang inyong pamilya. Hindi nyo nakita ang inyong mga anak na makapagtapos. Manapay inyong mga apo. Ang karamihan sa inyo ay nananatili pa rin dito. Hindi po bumababa ang bilang ng mga kababayan nating umaalis ng bansa at naghahanap ng panibagong bansang maituturing nila na kanila kahit na sila'y
0: makipagsapalaran.
1: Kung hindi natin nakikita ito ngayon, kailan pa? Nananatili po kayo narito, nananatili kayo nagsasakripisyo. Hindi po ito laban ng kulay. Hindi po ito laban ng individual na kung saan ating itinataas. Ito'y laban ng Pilipino. Laban ng Pilipino, iisa ang lahi natin. Iisa lang po ang bansa natin. Ano pa bang hahangarin natin na makauwi muli sa bansa natin na itinuring nating bansang Pilipinas? Sana
0: marami tayong reaction din.
1: Sana mabigyan tayo ng pagkakataon na maiayos ito sa lalong madaling panahon. Wala pong makakasagot nito kung hindi ikaw.
0: True.
1: Ikaw. Ako. Tayo. Wala nang iba. Kung kung bibigyan natin sila o pahihintulutan natin silang lapastanganin po tayo, pati bansa natin.
0: So sad.
1: Nakakaawa na po tayo. Magbe-break lang po kami ha, babalikan po namin kayo makalipas.
2: On the radio, web, and mobile app.
3: Po Tang Wa.
2: Metro Plus, your connect.
4: Mosquitoes can transmit many different infections. Even if you may not have symptoms when infected, if the virus is present in the blood, a second bite can spread it to others. Therefore, after returning from affected areas, apply insect repellent containing DEET for 14 consecutive days. Remember to see a doctor if you feel unwell. To prevent mosquito bites, wear light-colored, loose, and long-sleeve clothing and apply insect repellent. Stop disease from spreading. Guard against mosquito bites.
1: Mga kabayan, meron po kayong extra $300 coupon para sa inyo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, pag-apply ka ng loan, may extra $300 supermarket coupon ka na makatatanggap ninyo sa successful drawdown. Huwag mag-alala sa existing customers. Makakatanggap din po kayo ng extra supermarket coupons upon successful drawdown, $200 supermarket coupons para sa mga repeat loan customers at $100 naman para sa super coupon natin, supermarket coupon natin para naman dun sa refinance customers. Talagang lahat may bonus. For more information, bisitahin kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya ano pa ang inaantay ninyo? New, repeat, at refinance. Pumunta lang sa kanilang pinakamalapit na Prime Credit branch and you can get the extra coupon para sa inyong family. Terms and conditions apply. Paalala, dapat pumbayaran ang inyong mga hiniram. Huwag magbayad sa mga taga sa mga nanamamagitan. For more information and inquiries or complaint hotline, 2281-7470, 2281-7470. Sa lahat po ng ating mga kasama po, yung mga reactions po nila, government should serve Filipino people and not for politicians na sinasamba nyo. Good evening po sa lahat ng ating mga kasama. Si Telma Mendoza, kasama rin po natin ngayon. Sabi nga ni Tita Gail dito, kayod kalabaw ang mga OFW para maitaas lang ang ekonomiya ng bansa. Samantalang piyesta. Di ba? Pinagpipiestahan tayo. Di ba? Nila. Kawaan naman po sana tayo. Sabi nga dito. Sinabi naman po ni Mick, please, piliin naman natin ang mga tamang tao at ihalal sa 2028. Kuya Mike, Tita Kerry, sabi ng isang buayang senador noong live siya, humingi ng prayer sa kaligtasan daw kuno nila. Gagamitin pa nila ang sariling, ang salitang dasal, which is true. No? Alam mo, the hardest part about it, a lot of people, when they know that their backs are against the wall, ginagamit po nila ang pananampalataya to soften the impact nung kanilang maling ginagawa. Diba? So sa mga ganitong sitwasyon na ito, I am glad at I am hopeful na hindi tayo magpapakatanga pa sa mga ginagawa ng mga senador na ito. Hindi na dapat nating isatabi ang nararamdaman natin ngayon. Tandaan niyo po, tayo at tayo lang ang makapagbibigay ng tamang Pilipinas at bagong Pilipinas. Tingnan niyo to po, sa bilang po ng taon, dekada na inyong ginawa at sa pagtatrabaho niyo sa ibang bansa. Hindi niyo napapansin, hindi naman lumiliit yung bilang ng OFWs eh. Lumalaki ng lumalaki. Di ba?
0: Dumadami. At kan tama yung sinabi mo na ang dami pang gustong umalis.
1: Yes! Oo.
0: At makaalis.
1: Yung iba nga, di ba? Tingnan nyo po ito on how desperate people are leaving. Eh, Dr. K, nakapasa ka ng board sa Pilipinas. Doktor, di ba? Dahil hindi sila makapag-practice sa ibang bansa, ibinababa po nila yung sarili nila para maging nurse. Or kumuha ng ibang paraan, gumawa ng ibang paraan para makakuha lang ng ibang trabaho para maumpisahan at ang kanyang ika nga, gustong gawin para maiahon yung pamilya niya at eventually madala ang pamilya niya doon sa lugar na kanyang naumpisahan. Isn't that so sad? Diba? Tingnan nyo po ito, diba? Sabihin nyo po sa akin kung totoo yung sinasabi ko po sa inyo. Ano po yung bilang na sinasabi nila na pag gusto nyo umuwi ng Pilipinas, meron tayong reintegration program? How many of those are doing that? Tunay ba na reintegration program yan? Ilan po yung bilang ng mga agreements natin sa ibang bansa, lalo na sa Europa? Yung mga umalis ng Middle East, diba? Ng Dubai, Qatar, at kung saan-saan pa, nakabalik ng Pilipinas, yun naman po ang piniprepare nila para i-deploy naman sa Europa. May kakatotohanan ba doon yung tinasabi nating proper reintegration program? Wala eh. Siguro sa loob ng sampu po ng mga gustong na umuwi, maswerte na tayo kung meron tayong dalawa.
0: At yung iba na mga nag-for good, after a few months and years, mabalik ulit eh.
1: Eh oh, di ba? How many doon sa mga kakilala natin na hanggang na dati mula dito? Mula dito. Na eventually, bumalik dito or humanap pa ng ibang mapupuntahan dahil alam nila, wala talagang tamang trabaho at hindi husto yung kanilang pag-for good.
0: Eh, may mga ano pa, dami reaction pa.
1: Sabi nga ni Pita, praying for our beloved Philippines. Nakakadismaya mga pinagagawa nila. Si Telma, grabe na po sila. Sila lang ang umaangat, tayong mga ordinaryong nahihirapan. Gusto mong idagdag ko pa yan? Meron pa akong gusto.
0: Yes. Alaging legal. Naopo, naging legal yung pagnanakaw.
1: Ay, ito na lang.
0: Diba, alam na natin yung pagnanakaw, ito yung masakit eh, nakatotohanan eh. Alam na natin nakaw. Alam na natin magnanakaw. Pero,
1: at de, Tita Kerry, at tuloy pa rin nagnanakaw.
0: At bakit inuupo pa natin doon sa pwesto para magnakaw ulit at pagnakawat pa rin tayo?
1: Pakinggan nyo lang po ito. Ngayon ko lang nabasa ito. Binasa ko ito kay, ano eh, kay DJ McCurbs eh. Ito ngayon ko lang binasa to ha. This was written 9 hours ago sa thread. Let me speak to the manager. Yan yung plot twist niya. Panay ang hingi ng sorry ng manager kanina. Okay. Ito yung question. 12:09 PM. Pumila po ako. Ang number ko is 117. Okay. I was there to pick up a client's remittance. So, I selected remittance doon sa mga choices ng services sa queue machine. May staff pang nagtanong kung ano ang transaction ko. Sinabi ko, I said remittance. Then, he just walked away. Pakinggan yung maigi to ha. After 1.5 hours of waiting, lumabas na ang number 117 na. Anong number ko? 120 na. Ang number ko? 117. So, nilapitan ko po yung isang cashier to ask, bakit nag-skip yung number? Only to find out, magagalit si Tita Kerry to, only to find out, hindi pala available sa branch na yun yung tumanggap ng remittance pickup sa bangko. Oo, 1.5 hours na Tita Kerry, only to find out, lumagpas na ng 120, 117 yung number ng kababayan nating sumulat nito. Lumapit siya sa cashier only to find out, hindi sinabi sa kanya nung nagtanong kanina, only to find out na yung branch pala na yun, hindi pala nagsiservisyo ng remittance pickup.
0: Anak ng tokwa.
1: Oh, okay. Sabi ko sa iyo, Tita Kerry, galit dito sa mga ganito eh. Imagine that. Nasa option ng queue machine. Pinapila po ako. Pero wala naman pala silang ganong serbisyo.
0: Anak ng kagaw.
1: Okay? Ito nga tindi. Pero, kung hindi pa ako nagtanong, hindi ko pa malalaman. Pa, magaling itong kasama nating sumulat. Kumalma siya. Pero, matatag. I expressed my disappointment. I insisted they help me. Because, let's be real. Sabi niya, sa totoo lang, nasayang yung oras ko eh. Hindi ako nakapag-lunch. Hindi ako nakabalik ng sa opisina ko on time. Even yung chance akong pumunta ng toilet, hindi ko nagawa yun dahil sa pag-aantay ng isang oras kalahati. Long story short, I asked for someone who could actually solve the issue. I was brought to the branch manager. And to her credit, take note, sa taas lang pala manggagaling ito. She handled everything personally. Siya po ay humingi ng paumanhin. Sincero po yung paghingi niya. She said, undermanned sila, made calls, expedited the process, even assisted me na pumunta sa restroom. Ah, tinulungan pa siya ng branch manager. Nakamakaihi siya. A few minutes after I got back to my desk sa opisina, she called. The money was successfully transferred to my account. Ha? Ano na?

0: Na-transfer na. Diba? Di, tuwa na. No deduction, no charges. Ito yung lesson of the day. We don't always have to be silently accepting poor service. Hindi dapat tayo pumapayag sa mas masayang ang oras natin dahil lang sa ganun talaga ang sistema nila. Be calm.
1: We have the right.
0: Oh, be calm, be respectful, but assertive. Because our time matters. Oras natin, di ba, ay importante. Akala ko hindi niya babanggitin yung bangko, binanggit niya. Babanggitin ko na rin kasi normal naman to eh, di ba? 2,000 po ang nag-react dito. #BPI. Please respect your client's time. Improve your service. 2 hours of waiting for a 5-minute simple transaction. Unacceptable.
1: Oo.
0: Kita nyo po yun? And that, kasi, bakit kamo? Dahil yun yung patakaran na nakikita natin. Pinag-uusapan nga namin eh. Oh, I'm sure si Tita Kerry, alam niya to. Uuwi ang isa.
1: Ang alam ko kasi BPI, beauty parlor ni Inday eh.
0: Ah, ganun ba?
1: Oo, BPI.
0: Tumaas yung kilay mo, nakita ko ha.
1: Oo, beauty parlor ni Inday. Oh.
0: Pero just imagine this particular thing. Diba? Sa sama ng sistema natin, we just tolerate it. Kasi okay na lang yan. Diba? Para wala na tayo ano. Imaginein mo, isang tao, nanay, umuwi ng alas 9 ng gabi. Kakain pa lang. Matatapos ng alas 10. Magpapahinga. Maliligo alas 11. Makakatulog alas 12:30, alauna. Gigising ng alas 4. Bakit mag... Kuy Mike, bakit naman magigising alas 4? Dahil kailangan sumakay ng public transport eh. Eh kung sasakay siya ng LRT, MRT, kailangan maaga ka. Dahil hindi ka naman makakaakit dun sa sasakyan mo kung hindi ka pumila sa baba. By the time dumating siya sa opisina, alas 6 pa lang. Mag-uumpisa na yung trabaho niya. Pero uuwi siya ulit, alas 9 ulit. How could you tolerate such a system? And all of this is because of the broken and stupidity of our politicians. Ganun lang yun.
1: Ay! Ka-imperialistic movement talaga.
0: Grabe.
1: Ay, may tanong si Elizabeth Revilla. Yes, Tita Kerry, bakit kaya April ako nag-apply? Visa ko, May 4. Last working visa ko. Wala pa hanggang ngayon. May problema kaya, Tita Kerry?
0: Ano yung ano niya, Tita Kers?
1: Ayan, basahin mo yung ano kay Elizabeth Revilla. Bakit kaya April ako nag-apply, visa ko May 4, last working visa ko. May 4 ang last working visa ko. Wala pa hanggang ngayon, may problema kaya, Tita Kerry?
0: Kung may problema yung visa mo, they would have already gotten in touch with you.
1: Ah, oo.
0: Okay. Automatic yun. Ang tanong ko lang doon, Elizabeth, if my memory serves me right, kung ganyan yung nagsasubmit ka, that means nagrecontra ka. You should have sent your particulars way ahead in advance. Doon sa mga nagre-recontract po, no, just to give you an idea, you can actually submit your application for recontracts. Exacto, 8 weeks. That means 8 full weeks. No, pwede nyo na pong isubmit sa online. Diba? So, ang gagawin lang po niyan, you also have to understand na pagsasubmit po ng application nyo is in a first come, first serve basis. If let's say nagkataon na yung buwan ng Abril, marami po yung applications. No? Kailangan po kayo mag-antay. Number one, for as long as you submitted it already, and yung pag-submit nyo ng application na yun, nandun na siya. Wala ho kayong kailangan ipangamba. The only problem will be if you will leave the country. No? Kailangan abisuhan nyo po yung person or yung immigration regarding that matter way ahead of time. Now, kung ano ka pa rin, you are still questioning kung ano nangyari, ang suggestion ko sa iyo, Elizabeth pa ang pangalan.
1: Yes, Elizabeth Revilla.
0: Okay. Elizabeth, kung ganun...
1: Ano kaya niya yung nakakulong ngayon?
0: Nakakulong ba siya? Kala ko na

0: Kariman
1: Oo,
0: lang.
1: na ako lang, di ba gusto magpiyansa? Yung mandarambong. Bong.
0: Okay. Okay, anyway, ulitin ko lang, Elizabeth, hindi ko na mabanggitin yung huling pangalan mo. Elizabeth, kung meron kang concern, i...
1: Dahil bali ikaw na mapili niya sa uli.
0: Ha?
1: Middle lang yung
0: Rebilia. Okay. So, kung concerned ka, you send me at WhatsApp, no? 6641-8811, and I will send you a link for your inquiry.
1: Yes, and nothing to worry, Elizabeth. Nothing to worry kasi kung may problema dyan, may sulat ka na sa immigration. For sure yan.
0: For sure yun.
1: Pero kung wala, nothing to worry.
0: Elizabeth, gumiti ka na lang. Sabi niya, yes sir, recontract po ako, 12, ika-12 contract ko na po.
1: Kung minsan kasi, eto para mabigyan din kayo ng idea, no? Minsan, sinasabi nga nung iba, bakit ganito na lang yung, bakit ganito yung visa ko? Hindi 2 years. Minsan may mga ganun eh. Di ba nag-recontract ka at bakit hindi 2 years yung ano? Tingnan nyo po yung validity ng passport nyo.
0: Hindi, hindi lang yun, Tita Kerry. Eh, kung hindi po kayo nag-exit, kung hindi po kayo nag-exit,
1: ng problema doon sa ano, hindi pa nare-renew dahil nag-iintay tayo ng ano, at saka mag-renew, no? Kaya yung visa ninyo hanggang doon lang, 1 month before the expiry, nung ano ninyo.
0: In fact, in today's positioning, hindi na kinukonsider ng immigration yan eh. The reason given is because hindi na naman nagsisticker eh. White paper na yung binibigay eh.
1: Ah, nga pala, binago na yung...
0: Wala na, wala nang sticker. So, yung passport nyo, hindi na issue yun. Ang issue ngayon is, the issue is really more on sa dami ng pinaprocess nila. The issue also is yung sa mga 1 year, kung 1 year lang binibigay sa inyo, the reason why 1 year lang binibigay sa inyo, hindi pa kayo kasi nag-exit. Humingi kayo ng exemption eh.
1: Di ba? Oy! Alaga. Oh. Pero hindi pa tayo pasensinado ha?
0: Ha? Parang imbier ng imbier na kung sa Senado.
1: Hindi pa tayo tapos dahil may awayan, may bangayan.
0: Okay. Tama na, bago yan. Bago yung bangayan nyo yan. Nagbigay na tayo kanina ng 300 eh, di ba? Ang ating mga, hindi, yung mga kasamahan natin sa ano, di ba? Nagbigay na ng 300 yung mga kasamahan natin sa, ano tawag dito? Sa mga, sa prime credit, no? So, attention na naman sa may mga, sa mga prime credit friends natin, mga kaibigan po natin, may special loan offer sila na may extra bonus para sa lahat. Maaari kang makatanggap ng extra supermarket coupons sa mga successful loan ano natin. Ay, ito muna, ito pala. Naku, hindi pala yung 300. Bigay na natin kanina yan eh. Mas matindi ito. Gusto mo ba ng libreng Samsung Galaxy A17 smartphone?
1: Come on! Libre!
0: Oo. Huwag ka nang mangarap dahil sa prime credit, totoo yan. Kapag nag-apply ka ng loan with designated net loan amount at successful ang application mo, may brand new Samsung phone ka na kagad.
1: Wow!
0: Plus, you can also get a $500 supermarket coupon, sulit na sulit, at ang loan mo is super easy to pay up for 24 months. For more information, i-check lang ang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Pero bilisan nyo po pagkatapos na po ang promo. Promo ends...
1: while stock last lang.
0: Hindi, taka muna. Hindi, inuunahan mo naman ako eh. Meron pa sila. Meron pa sila. Taka muna. Kulit eh. Hindi tuloy ako pinapatapos. Nawala tuloy yung babasahin ko. Okay.
1: Sorry.
0: Pero bilisan nyo, patapos na po yung promo. Until May 31st lang ito. Oh.
1: Abot ako.
0: Yung sa'yo kasi, well, supply last. Ano yun? Diba? Kaya wag nang magpahuli. Sugod na sa pinakamalapit na Prime Credit Branch at magtanong-tanong na. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayaran po ang inyong hiniram at wag magbayad sa mga taga sa mga namamagitan. Okay, enjoy the service ng Prime Credit. For inquiries at sa kanilang complaint hotline, tawag lang sa 2281-7470. 2281-7470. Taka mo na, marami pong nagbabasa dito. Sabi nga ni Miss Leia, bakit ang tagal ng visa niya? Sa akin, 3 weeks lang. Eh, syempre, pwede yun pero dipindi.

0: Diba? Pero sasabihin ko lang po sa inyo, kung meron pong problema, the only thing you have to do is to inquire with them. Ganun lang yun.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Wala naman mawawala ko eh.
0: Oo, totoo yun.
1: Pero wag kang ano ha, wag kang praning, wag kang nauuna pa at ikaw nagki-create ng problema na wala namang problema.
0: Alam mo, kadalasan yan, nagiging praning kayo dahil may may bumubulong sa inyo. Ako ang iyong konsyensya. Buti na lang, bagong buhay na kami.
1: Minsan wala namang problema eh. Ako si Romana, oh.
0: Ano sabi ni Romana?
1: Yung anak kong nagtatrabaho sa Manila, 7,000 pesos kada buwan ang kaltas, kada sahod.
0: Sobra naman yun.
1: Ano daw sa government tax, samantala daw, yung may malalaking business sa gilid-gilid, hindi nagbabayad ng tax.
0: Yeah, yun nga yung mahirap dyan, di ba? That's the hardest part, ladies and gentlemen. Marami, ay, yung sino pa yung maraming pera siya pang mangmanganda, pato-pato sa langit, tawaan magagalit. Sila pa yung, naku.
1: Makakarma din ho yung mga yan.
0: Mm. Kakainis.
1: Eto ha, grabe yung awayan ha. Mm. Grabe naging awayan. At muntik nang magkasuntukan ang dating naging boyfriend ni Ate Shawi.
0: Oh, yung current at saka yung ex?
1: Oo.
0: Tindi niyan. Oo.
1: Na si Bad Boy Robin Hood Padilla.
0: Yes.
1: Na ngayon ay isa na ngang senator na binoto nyo. Pero kami hindi.
0: Talagang pinagkagigit mo ha?
1: Of course. Imagine sa kanilang pagdidebate ni Kiko Pangilinan, inireklamo niya ang ginawa daw nitong pagsigaw sa kanya sa plenaryo. Kaya humihingi siya ng apologies kay Senator Kiko Pangilinan na dapat daw nitong gawin. Dahil nakakahiya. Eto ha. At talagang sinabi ni ni Robin Hood Padilla ha. Dahil nakakahiya daw sa isang senador na gaya niya. At ano daw ang sasabihin ng kanyang mga anak at ng kanyang magiging apo at ng mga kapwa niya Muslim na ang isang senador na gaya niya ay sinisigawan lang sa plenaryo. Kaya dapat daw itong maireklamo sa Ethics Committee. At sinagot naman ng asawa naman ngayon ni Xiao.
0: Ano sabi?
1: Na si Senator Kiko Pangilinan, go ahead, magreklamo ka. At sinabi ni Robin Hood Padilla na binoto nyo, hindi kami.
0: Talagang pinagigit mo ha?
1: Oo. Mas mabuti yung malinaw na alisin daw sa record ng Senado ngayon ang naganap na pagsigaw sa kanya at nakakahiya daw. Sa totoo lang, kami po ay hiyang-hiya din talaga kung bakit po kayo naging senador. Dahil ang swerte nyo po, dahil nakamatayan na kayo ni Senator Miriam Defensor Santiago. Dahil kung naabutan po kayo ni Senator Miriam, for sure, lagi po kayong sisigawan sa plenaryo. Ayoko ng bobo. At bakit ka naging senador? At ginawa po ito ni Miriam.
0: Oo, ginawa niya ho yun. Hindi
1: yes,
0: natakot.
1: Palagi po yan. Sigaw, sigaw, sigaw. Kaya, yung nangyari po sa inyo ni Kiko, swerte nyo pa. Medyo malumanay. Sa ginagawa po ninyo na pagsasalita na kaya kayo andyan sa minority noon para oppose ng oppose. At ngayon naman, nasa majority na kayo, ano naman po kaya ang inyong masasabi? Sa totoo lang po, ako masasabi ko, hiyang-hiya po talaga kami sa inyo. Kayo, nahihiya rin ba? Anong sa inyo?
0: Ako tinatanong mo? Ang masasabi ko lang, ayaw ko nang pag-usapan eh. Diba? Para hindi na tayo mahiya eh.

0: ang nakaka ano dito noong last ano last week ba to? Noong nagsisigaw siya na yung sinasabi niya na nung in-interview siya, eh di ba? Ano ba ang tungkulin namin sa minority? Di ba?
1: Mag-oppose.
0: Diba, dapat na ano, i-oppose namin ang i-oppose.
1: Sabi nga diyan, di ba? Ang sabi niya, di ba ang sabi nga niya doon last week eh, kahit na nung ipasa ng majority eh kailangan dahil bilang oposisyon, 'yun ang dapat naming gawin. Maganda man siya o hindi, kailangan oppose lang kami ng oppose. Ay nako. Kaya nga sabi ko.
0: Oh, eh, ano ka? May mga dami nag-react ka.
1: Oh, sabi ko sa iyo eh. Ayaw kami. Ikaw na mag-ano dahil ayoko ng pag-usapan eh.
0: Oh. Ah, sabi ni Tita Agnes sa Toronto. Kasi naman sabat ng sabat si Binoy while Kiko has the floor. Oo nga, sinabihan siya.
1: Mm, 'di ba? Oras ko to. 'Di ba? Oras ko to. Huwag kang sumabat.
0: Oras ko to. Grabe. Tapos sabi ni Gil, favorite ko si Senator Miriam. Sobrang talino, walang katulad. Sabi naman ni Malu, hindi naman siya kagalang-galang, katawa-tawa siya, hindi ko di siya binoto. Kaya nga ako, pinagdidiinan ko. Diba? Doon sa mga bumoto, kami ho hindi.
1: Hindi pa namin binoto. Pero question ko naman sa'yo, pinagdidiinan mo nang hindi natin binoto, binanggit mo pa rin yung nangyari. Dapat hindi na natin pinag-usapan yun eh.
0: Hindi. Napapanahon pag-usapan.
1: Anong napapanahon doon?
0: Dahil ex sila ni Xiaowi.
1: Nakishowbiz ka pa. Yung ex at saka yung current. Nakmangwete.
0: Tawa sabi ni Tita Edna sa Milan, Tita Kerry, hindi ko binoto yan. Yung tao na yun. Ni sa isip, wala sa isip ko siya. Sabi ni Pina, kaya nga po, sobrang nakakahiya.
1: Sabi nga Tita Cielo, it's really fun in the Philippines.
0: Yes. Naging katawa-tawa talaga. Sabi naman ni Telma, buti nga, ganun lang, kung buhay pa si Miriam Defensor. Naku, sa totoo lang, parang naikinikinita ko talaga eh. Di ba? Kung buhay si Senator Miriam Defensor Santiago, tapos ganito yung nakikita niya sa Senado. Pero alam niyo po sa
1: totoo lang. Ito lang siguro sasabihin ko ha, kung buhay si Miriam Defensor Santiago ha, titingin siya doon, nandun siya sa podium, nakaganyan. Titingnan niya si Robin. Who are you? Get out of my face. I'm sure yun. For sure yun. Get out of my face. You do not deserve to have the privilege of my eyes to see you. For sure yun. Di ba? Kasi, ano eh, ewan ko, siguro. Ganun yung sasabihin niya.
0: Sabi ni Tita Miriam Bartolome, buti na lang, di ko binoto si Robin kasi alam ko na isa siyang circus. Sabi naman ni Mila, ang yabang-yaban ng Robin na yan, nakakarimarib. Di ko binoto ho yan, ha? Sabi naman ni Dania, sawero, kasi tapos magsumbong na tinaasan ng boses, siya pa galit at demanding. Yun nga ho, nakakatawa eh. Di ba? Na parang ang dating niya, eh, he was so dignified. Di ba? Na parang ang taas ho ng ano niya, ng, na isa rin siyang abogado, nakagaya ni Senator Kiko Pangilinan.
1: Tita Kerry, if I may ask you, I will sit in the laurels of our ano tawag dito? Ang yumaon po nating Senador Santiago. And I will exactly tell you kung nasa kabila ka rin nung podium, sasabihin ko noon. Who are you, Tita Kerry, to say that? We should not waste our time to speak to a person such as Benoy or whatever you call that

0: person.
1: Di ba? Hindi pwedeng bigyan ng ano yan, ng kahalagahan eh.
2: Uy, ang dami ng ano, maamin, di binoto ha. Mm. Talaga lang ha. Sabi ni Tita Mitch, excuse me, hindi ko siya binoto, no? Ayaw ko ng mga artista. Magaling lang sila magdrama.
1: Sabi ni Tita Edna Medina dito, hindi ko binoto yan ever since. Paano naging number one? Which is true.
2: I don't know. Ito pa, no? May balita po ngayon. This is the update. Wala na daw po sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Nangyari daw yan kaninang madaling araw at may senador daw na nag-confirm nito today. And even today, kanina lang po, nagpa-press con si SP Alan Cayetano na inamin niya na wala na po si Senator Bato de la Rosa.
1: Akala ko ba hindi niya alam?
2: Ng Senado. Sinabi niya kanina na wala na. Huling nakita kahapon si Bato sa Senado sa kanyang live FB video na humihikayat sa madlang people na tulungan siya, suportahan siya at huwag daw isuko ang ganyan niyang Pilipino sa dayuhan at dapat daw siyang litisin dito sa Pilipinas. Maraming mga nagsasabi, tama lang na talagang dalhin si Bato sa dahig dahil kasama siya sa kaso against humanities dahil sa maraming pagpatay noon sa administrasyon ni Tatay Digong. Mm. At kung nangyari noong last year kay Tatay Digong na maipadala, na ano siya sa dahig, sa visa ng warrant of arrest ng ICC at sa hindi pagbubos ng PRO ng Korte Suprema nung siya ay humuli, di ba? Sa airport. Ano ang kaibahan ng kaso ngayon ni Bato kay Tatay Digong? Kung gagawin pong batayan na kailangan may warrant of arrest din ng korte natin, lokal, bago ipatupad ang paghuli at pagdala kay Bato sa dahig, bakit hindi ito nagawa, hindi ito ginawa kay Tatay Digong last year? Ganong ang mga nakaupo din sa Korte Suprema ay karamihan po, halos lahat, si Tatay Digong ang pumili. Karamihan po sa mga maestrado ng Korte Suprema. Sa isang pangkaraniwang tao na walang kaalam-alam sa batas at naruntuloy ang katanungan, hindi nyo ipatupad ang batas na sinasabi nyo na tama noon na ginawa kay Tatay Digong. Eh bakit parang takot kayo ngayon kay Bato de la Rosa sa pagdakip sa kanya? At parang napakaingat nyo ngayon. Ang tanong, ito po tanong ng karamihan, may mali po ba sa ginawa nyo noon kay Tatay Digong? At takot kayo ngayon sa pangalawang pagkakataon on the same case at the same situation na may warrant of arrest ang ICC. Kung may mali noon, bakit walang TRO ang Korte Suprema magpahanggang ngayon? At may balita na nung last year, humingi na nga ng TRO, last year pa, humingi na ng TRO ang lawyer ni Bato de la Rosa. And up to now,
1: wala pa rin
2: TRO ang Korte Suprema. Pabor kay Bato de la Rosa. Kaya ang tanong, ano ang pagkakaiba?
1: Ah, gusto mo sagutin yun?
2: Oh, yes.
1: Oh, sasagutin ko yun. Naputol na tuloy sa akin. Kala ko, kala ko na walang ka ng kuryente. Biglaan nag-freeze.
2: Oh, Lord.
1: Okay. Ang masasabi ko lang dyan, ito. Hindi naman sa... Ako'y sumasang-ayon sa nangyari kay Tatay Digong. Pero sa kanya, hinarap niya eh.
2: Yun, talaga.
1: Oo, hinarap niya po yung pangyayaring yun. di ba?
2: Head on.
1: Yes.
2: Oo.
1: And tandaan niyo po na this happened after his trip dito sa Hong Kong. Tandaan niyo po yun. That incident nangyari siya after ng trip niya dito sa Hong Kong. After siya humarap sa Kongreso. At sinabi niya lahat nung nalalaman niya doon sa inaakusa sa kanya. And in fact, yung amo pa niya, si Tatay Digong pa, ang nagsuplong kay Bato. Na siya mismo ang nagsabi na yan yung tagatira ko doon sa mga dapat papatay. Tingnan niyo po ha.
2: Mismo, nakita ko yan sa Quadcom.
1: Oo, mismo yung boss niya. Nilaglag si Bato. Di ba? Okay, let's move on to today, which is yung nangyari recently. Pumasok si Bato, anong sabi? Sinabi ng yung bagong SP natin na si Bato mismo ang lumapit sa kay Peter Cayetano para pumasok ng Kongreso. So kaninong sasakyan siya sumakay? Sumakay siya. Di ba? Bago naging SP si Cayetano, sumakay siya dun sa sasakyan niya. At dinala sa Senado. Oo! Oh, so based na ganun.
2: Kaya hindi nakita eh, hindi naharang eh.
1: Correct. And then nagdrama-drama siya doon na sinabi niya, make my day ulit! Di ba? Akala ko ba yung mga my day pang social media lang yun? My day, ito ang nangyari sa akin ngayong araw na ito. Ganun yung ginawa niya. And you know, alam mo, ganito na lang ho yan eh.
2: Alam mo, doon ako ano, no? Doon sa sinabi mo, nasaludo tayo. Na masasabi mo pa yung isang matanda.
1: Yes!
2: Diba? Nakagaya ni Tatay Digo. Correct. Nung last year, kung nakikita, kung naano nyo pa yun, nare-recall po ninyo, na para lang hindi magkaroon na ng ano, diba? Ng ano pa, ng malaking problema pa. Diba? Sumama siya. Kahit correct. Labag sa kanyang kalooban.
1: Correct. Diba? At hinarap niya yun. At hanggang ngayon hinaharap niya. Hanggang ngayon hinaharap niya yun mismo.
2: Yes.
1: So let me just ask this question. How could you believe now yung nangyayaring mga insidente sa mismong Senado kung yung mga taong mismong nagduwag harapin ang katotohanan? And mismong yung mga di umanong taong pumuprotekta pa sa kanya, ang taong binoto di umano ng mga DDS. Kaya nandyan sila. So just imagine that. Yan yung tinatawag nating super manipulation of the system. Di ba? Manipulasyon yun eh. Ng sistema. So, sasabihin mo ba sa akin na yung ginagawa nila is to protect the nation? It is not protecting the nation. It is protecting their own protection.
2: Kaya nga eh, mas lalo kang hahanga, no, sa isang kagaya ni ano, ni Tatay Digong, na hinarap yung ano na yan, at ano naman eh, kahit hindi pa nangyayari, sinabi naman niya eh. Nakahanda ako eh.
1: Siya mismo umamin eh. Siya mismo umamin dun sa quad ko
2: yes.
1: Eh.
2: Oo. Nakahanda ako.
1: Correct.
2: Kung talagang yun ang ano ko, handa ako. Namakulong.
1: So kung, kaya ngayon sinasabi natin, di ba? Lahat ng
2: pero may isang salita. Oh. May isang salita. Si Tatay Digong. Hindi ka ganyan itong mga to na nagsasabi rin. Di ba? Nung ano na, di ba, nung bago pa lang yung pangyayari, ano yung sinasabi nila? Palagi, sila ni Senator Bongo. Di ba? Kawawa si Tatay Digong. Sasamahan namin siya dun.
1: Ang tanong kasi saan?
2: Di ba? Sasamahan namin siya. Oo. Sa dahig. Sinabi niya yun.
1: Well, kaya lang gusto ko lang sabihin po ito, naklaruhin sa inyo. It goes beyond politics na ho eh. Yung mga sistema ngayon, everybody is just taking care of their own interest. Yun na ho yun. Now, if you do not know how to read between the lines, they will continue to do that. Tingnan nyo lang ito ha. if ito na lang, idadagdag ko na lang doon sa sinabi ni

0: yung ex. Kasi nga naman, kasi, ito daw kasalanan ni Xiaowi.
1: Ano naman kinalaman ni Xiaowi doon?
0: Kumukwento kasi ni Xiaowi, yung nakikita kasi, na kapag nakita niya si Robin Hood, yung kanyang ex, parang lutang siya. Nakita mo yung kay Xiaowi? Yung parang,
1: oh my God!
0: Parang, si Robin, parang ganun.
1: Pero may chismis ako dyan, ha? Teka muna. Kung si Xiaowi, ganyan yung feeling, bakit si Rosanna Roses hindi ganun?
0: Tumungin natin si Osang. Ay, hindi, alam ko yung kay Osang.
1: Di ba? Alam mo yun eh. Ano sinabi ni Osang?
0: Ay, nako. White gyud.
1: Jutay gyud.
0: Eh di ba nga kasi, ang napaka-sweet naman talaga ni Robin kay Xiaowi noon. Mm. Di ba? Nung ini-interview sila, may pahalik-alik pa siya sa ano dito. Di ba? May pahalik-alik pa siya dyan. At ng kissing. Kaya ganun na lang daw ang selos talaga ni Kiko.
1: Oh my goodness.
0: Talagang kilig na kilig siya, Nora. Sabi ni Nora doon, kilig na kilig si Xiaowi. Utong, nakita mo? Alam nila, nandun pa rin yung kilig. Hindi nawawala yung kilig ni Xiaowi. Bakit kaya?
1: Ako po tinatanong mo?
0: Ang tinatanong ko, yan. Tinatanong ko si Nora, bakit? Bakit kaya?
1: Ang masasabi ko lang dyan, yung kilig ni Xiaowi nawala sa kilig ni Rosanna Roses. Ah, walang sinabi.
0: Eh, si Osang naman kasi, ano yun eh. Grabe naman eh, di ba?
1: Anong kinagrabe ni Osang kay Xiaowi?
0: Aba, eh sa dami ba naman ang dumaan sa kanya?
1: Kay Osang?
0: Oo naman, babasahan ka lang noon. Baka maglaro lang ng ano yun, ng Candy Crush.
1: Nag-Candy Crush pa. Parang ganun. Ito yung laptop. Ganyan yung laptop, di ba? Ganyan. Tapos gaganon. Nakatakip. Oh, tapos ka na?
0: Tapos ka na ba? Eh, kay Xiaowi naman, ilan lang naman.
1: Matagal ba sila ni Xiaowi?
0: Ha?
1: Matagal ba sila ni Xiaowi at saka ni Senator?
0: Oo naman, ilang pelikula din ginawa nila. Sa Richard Gomez, ex niya yun.
1: Pelikula yun!
0: Hindi, nagkaroon din sila.
1: Ni Richard Gomez?
0: Hindi ba alam? Yes! Nagkaroon din. Hindi nga lang tumagal.
1: sabi ni Tita Mitch, panis yung kilig ni Xiaowi kay Osang. Hindi tuloy makakatulog tong mga kasamahan natin ngayong araw na to.
0: yan ho talaga ang chismis. Yan ang chismis. Kaya pala talaga may galit. Dahil may selos.
1: Ah, ganun.
0: May selos.
1: Wala ka nang isasama diyan sa mga senador diyan sa ano, wala ka nang isasama.
0: Oy. Senador? Mm. 'Di ba lumalabas nga eh. Lumalabas si Sexy.
1: Sino si Sexy?
0: Sexy?
1: Ilalabas mo ba yan o titignan mo lang ako?
0: Hindi mo alam si Sexy,
1: sige.
0: Senator Dinggoy.
1: Ang matagal ko nang alam yun, si Sexy. Ang tawag ba sa kanya si Sexy?

0: Oo, si Sexy. Yun ang tawag sa kanya. Si Sexy. Ewan ko bakit naging sexy yun. Ang laki naman ng tiyan.
1: May sasabihin pa sana ako, hindi na lang, baka mamaya ko ano pa masabi ko. Baka kung ano pa masabi ko sa inyo, eh. Baka ma-cyber libel pa ako eh.
0: Ay, wala. Eto, mga chismis
1: mas
0: lang ito ha.
1: Mas matindi to si ano, mas matindi to si Tita Shoni yun. Si Osang, kakainan ka lang ng bubble gum yan eh. Bubble gum.
0: Parang yung lagi pinapuputok. Yung ginagano yung ginagano na bubble gum.
1: Hindi, yung ganon.
0: Tatanig ka, tapos ka na ba? Magsik ka nga dyan.
1: Sige, tuloy mo, tuloy mo, tuloy mo. May ano ka pa, may pahabol ka pa eh. Ano yung pahabol mo?
0: Hindi, nakita mo yung pagbablog ni, ano, ni Sexy?
1: Hindi ko nakita yon, hindi ko nakita yon.
0: Hapon? Hindi mo nakita?
1: Hindi ko nakita. Oh.
0: Yung parang nawala yung pagkamacho.
1: Sige nga, i-describe mo sa akin paano niya ginawa yon.
0: Yung parang, alam mo yung ginagano niya na, nandito kami niya yun. Yung parang nawala yung, ano, yung sasabi mo, nandito kami ngayon sa, ano, under siege kami ngayon. Hindi eh. Nandito kami ngayon. Under siege. Parang ganun ang dating.
1: Nandito kami ngayon. Under siege. Alam niyo po, alam niyo ba yung feeling ng under siege? Explain ko sa inyo.
0: Oh, ayan oh. Oh, ayan si SP. Ayan.
1: Oh my God.
0: Parang, ewan ko. Parang feel ko na wala talaga yung ano. Sayang yung bigote. Sana kilay na lang ginamit.
1: Malay mo yung...
0: Yung bigote niya, total lang ang dami nga ng papakilay, di ba? Parang yung bigote nakalagay na sa kilay.
1: Hindi, sa kanya baliktad. Yung kilay niya nilagay niya dito. Tapos nagpatatos siya dito para equal. Oh my God.
0: Ang dami tuloy na ano ngayon. Oy, chismis lang yan ha. Hindi galing sa akin.
1: Sabi
0: yan
1: ni Romana Balanay, it is obvious that many senators no longer yes serve the public interest but their own political survival. Naku, totoo yan.
0: Yes, sabi ni Sexy, itago niyo yung CCTV. Itago niyo yung CCTV.
1: Sino yung nire-refer niya doon sa CCTV? Yung si Bato.
0: Ay, siguro yung mga nangyayari.
1: Oh.
0: Diba? Kasi diba nung inuman na yung security, itago yung CCTV. Itago yung CCTV. Mm. Yun.
1: Okay. Ang hirap kasi panay. Grabe. Ang hilig na nila kasi sa backdoor eh. Huwag kasing ganun. Huwag kayong sumas.
0: Huli kasi sa backdoor.
1: Sa backdoor. Ay! Ano sinasabi mo? Mahuli ka sa front door? May kakilala ako sa back door, hindi pa nahuhuli. Ito eh, sa kanila, ano lang yan? 6 years lang, di ba? Ano ba yung ano ng ano ba termino ng senador? 6 years? Ito, dekada na, hindi pa rin nahuhuli.
0: Kinala ko yan! Kinala ko!
1: Tama na, tama na! I-confirm niyo po sa akin, di ba, ang term ng isang full-time senator is 6 years. Tama ba ako? Tama, di ba, Tita Kerry, 6 years?
0: Depende.
1: Hindi, may, yung ano, yung talagang nag-number one, di ba, 6 years siya?
0: Ah, yes, yung first term na ano, 6 years.
1: O, tingnan niyo ha, 6 years. Itong kakilala ko, dekada na ho. Hindi lang isang dekada. Ano, sobrang dekada na ho.
0: Oh?
1: Oo.
0: Talaga?
1: Hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli.
0: Hindi pa nahuhuli?
1: Hindi.
0: Backdoor din?
1: Kung backdoor, frontdoor, di mahuli. Sa frontdoor ka, hindi mahuli. Backdoor pa kaya? Nang wedding na to. Ay, nako. Oh. Ay,
0: nako, wala na tayong oras.
1: Kaya na, magbe-break muna kami. Ah, wala na tayong break? Wala na. Kala ko magbe-break pa.
0: Sabi daming cheese. Pero hindi galing sa amin yan, ha? Hindi oh, galing sa akin.
1: Lalo na hindi galing sa akin yun.
0: Wala nun na sa akin.

0: Wala akong sinasabi sa kanila.
1: Wala akong kinalaman dyan.
0: Oo.
1: Makikita nyo na lang ho, siya hindi na ho makakaalis ng bansa, ako naman hindi makakauwi.
0: Ay, si Cheese! Naku, si Cheese, isa pa yan.
1: Ah, bakit wala si Cheese doon?
0: Si Cheese.
1: Anong meron si Cheese?
0: Eh di may keso. Nangangamoy.
1: Nangangamoy.
0: Eh di ba, ang cheese habang tumatagal yan at nangangamoy.
1: Sumasara.
0: Masamot yan.
1: Sumasara. Ay, nalaglag tuloy yung... Okay, dyan po kami nagpapaalam. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ay, nako, swinerte ang ating kababayan dito.
0: Pumuti na daw yung buhok, di pa nahuhuli.
1: Sino yung sabi?
0: Ayan o, Jamela.
1: Oo. Oh.
0: Pumuti na yung buhok, di mahuli. Ay, kilala ko yan.
1: Oh, wala na nga rito eh. Lalo na ngayon, kasi wala na rito. So, hindi na mahuhuli yun. Ha? Ano?
0: Naging Senate President ba yan?
1: You want a letter? You can buy a letter for $50. Diyan po kami nagpapaalam sa inyo. Maraming maraming salamat po. We'll catch you again tomorrow on a Friday. Ingat po kayo. Love you guys.
0: Yes, loving yours tomorrow.
1: Bye.

Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.